0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

morning, good morning, good morning, good morning mga katambay. Yes, tamang rinig nyo. Ako ang ere sa ating programang Magic Emotions ngayong araw ng Tuesday, May 5, 2026. Oras natin 13 minutes after the hour of 9 o'clock. Kasama nyo nag-iisang DJ na punong-puno ng karisma at babaeng kariñosa, your one and only DJ Carrie of 94.1 Magic FM. Katambay mo ating mga tugtugan. Dagiti makalagip, dagiti napalabas. Dagiti makapalagip, dagiti napaspasamak, dagiti napalabas garod. Wano saan man digi mapaspasamak kanyam tata. Anyway, very emotional ang ating mga kanta ngayon. Pero dapat pa rin good vibes. Song, I'm going to play songs that you will surely gonna be falling in love with ngayong araw ng Tuesday. Kaya naman tumutok lang, there is a 94.1 Magic FM. Katama mo sa aking pagbabalik, ibabahagi ko sa inyo ang inyong mga kutob o di kaya mga gabay ngayong araw ng Tuesday. Pangatlo, mamintalong yung bagan. For your greetings and song requests, aking ibibigay po ang ating contact number later on dahil hindi ko pa-memorize. Hindi, pero ito yun. 0955-722-4242. Only here at 94.1 Magic FM. Katambay mo, your all-time number one FM radio station sa buong Ilocos. Good morning!

0: Only the greatest love songs of your time. Here on Magic FM. FM's Magic.
1: Care time.
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nag-rekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.

such a nice song, Better Days. Oras natin 27 minutes after the hour of 9 o'clock. At bago ko ibahagi ang inyong mga kutober, yung mga gabay ngayong araw ng Martes, eto muna may announcement tayo from Iseco. Dahil mawawala po ng kuryente ang buong distrito ng Ilocos Sur, the whole first district of Ilocos Sur. Kailan po yan? Sa Thursday, May 7, 2026. Mula sa oras ng 5:30 a.m. hanggang 1:30 p.m. lang naman. Dahil po ito sa commissioning and energization of tiebreaker and associated disconnect switches, including associated protection, alarm, and control circuits or devices. Galing po ito sa Iseco. Laglagi pa inyo mga katambay, whole first district of Ilocos Sur, pati na rin po ang Nagpanuana Santa. Pero maliban pala, except puro Kawayan. Sa Thursday po yan, May 7, 2026, 5:30 a.m. to 1:30 p.m. At ito na yung mga kutoba o mga gabay ngayong araw, May 5, 2026. Unahin na natin sa listahan. Taurus, good morning! Aba na lado, may ulaunin ang kapinakariing kumare ko. Ligawan muli ang iyong karelasyon para merong excitement sa inyo ng inyong partner. Wow naman! Isama mo siya sa pag-travel para may quality bonding. Magiging happy ka. Lucky number 322 at yung lucky color ay sapphire blue. And I believe in that sa advice na yan. Kasi you have to, you know, you have to, talog dito, yung ibalik yung spark. Lalo na if you guys are, together ng 7, 8 years or kahit naman, or ibibit pa yung laing. But you have to, you know, put back the spark again pag alam mo nang nawawala na. Gemini, ang mga activities ay tungkol sa health. Ang fitness ay mag-improve. Gayun din ang inyong kabuhayan. Lucky number 1527 and your lucky color is Peach. Cancer, cooperative ang mga kasama mo sa trabaho. Darating on time ang tao na tutulong sa problema. Naku, sino ba siya? Lucky number 7 and 19 and your lucky color is mint green. Leo, good morning, good morning, good morning. Mag-ingat sa paggamit ng ATM. Baka maklone at manakawan ka ng malaking halaga. Nakakaloka naman to, pero magiging masaya ka. Hindi ka magiging masaya dahil makuklone ang iyong ATM. Ha? Pero baka sa ibang rason ay maging masaya ka. Your lucky number 25 and 29. And your lucky color is shock na shock, shocking pink. At eto na ang iyong mga gabay. Ipagpapatuloy ko later on para sa mga Virgo at sa mga natitira pang mga horoscope. Dito lamang po sa 94.1 Magic FM. Katambay mo. Tutok lang. Dito sa 94.1 Magic FM. Katambay mo. Since 1992, number 1 kami sa ere. Good morning!

0: can visit at Mapicon Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur, or contact number 0997-213-3886.
1: DJ Carrie!
2: Sabe!
1: Sabe! Ang iyong DJ na punong-puno ng karisma at isang babaeng karisma!
2: Sabe!
1: Yes, that's me, DJ Carrie ng 94.1 Magic FM!
2: Katambay mo!
1: Numalipat ang tinagan ko.
2: Tandaan mo lang ang paboritong ulam ng kuya mo.
1: Chicken curry.
2: DJ Carrie.
1: What's that?
2: 94.1 Magic FM, katambay mo.
3: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic MO.

And you're still tuning in right here at number 1 FM radio, station 94.1 Magic FM. Katamay mo. Good morning, oras natin. 39 minutes after the hour of 9 o'clock. At ito na yung batch 2 para sa inyong mga horoscope niyo. Araw ng Martes, Libra. Good morning. Patuloy ang daloy ng masaganang kabuhayan. Suriing mabuti ang contract bago ito lagdaan. Your lucky number is 3 and 29 and your lucky color is red. Scorpio, gising na ba mga Scorpio? Ang selos ang pinagmulan ng gulo. Tagumpay ang real estate deal. Merong surprise visitor na may dalang regalo. Lucky number. Oh, that sounds very exciting. Your lucky number mga Scorpio, 21 and 23, and your lucky color is navy blue. Sagittarius, next on the list, tatanggap ng performance bonus. Isang matagal ng relative ang mag-reconnect. Lucky number 1521, and your lucky color is tangerine. Capricorn, habaan ang pasensya dahil haharap ka sa nakakairitang customer. Ingatan ng health. Health is wealth, as they say. Your lucky number, 13 and 25. And your lucky color is white. Aquarius naman tayo, maging sponsor ka ng fashion. Masaya ang iyong bonding sa mga kapamilya. At iwasan ang pagpupuyat. Naku, nakaka-haggard yun. Your lucky number, 15 and 11. And your lucky color is bright yellow. Pisces, matutupad ang ipangarap. What's that? Matutupad ang pinapangarap. Magiging viral ang kanta mo sa YouTube. Wow naman. Singer pala kayo mga Pisces. Posible ang concert. Knox naman. Lucky number 13 and 27. And your lucky color is crimson red. And last but definitely not the least, mga Aries, good morning. Magkakaroon ng extrang kabuhayan na makakatulong sa iyong financial freedom. Exciting! Ang love life! Yes naman! Lucky number 5 and 22 and your lucky color is green. At lagi ko nga pong sinasabi, tuwing nagbibigay ako ng mga horoscope, yan lang po ang mga gabay sa atin today. Kaya naman nasa sa atin pa rin yan kung paano natin patatakbuhin ang ating araw. Pero dapat positive lang at saka good vibes. At para manatiling magkaroon ng good vibes, wag hapon, nabulol pa ako. Tumutok lang, dito sa 94.1 Magic FM. Katambay mo, sakto oras na rin, 9:41. Still with DJ Carrie.

Once again, good morning mga katambay, our Philippine Standard Time, 7 minutes before the hour of 10 o'clock at magsama-sama tayo hanggang alas 11 dahil sa aking second and final hour together later on sa aking pagbabalik. Ibabahagi ko sa inyo ang mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes. Kaya tumutok lang, dito sa number 1, Magic FM Vegas.

0: This song is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing.
1: DJ Carrie!
2: Ang sabi!
1: Ang yung DJ na punong-puno ng karisma at isang babaeng karisyosa. Yes, that's me, DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
2: Katambay mo!
1: Numalipat ang pinagan ko.
2: Tandaan mo lang ang paboritong ulam ng kuya mo.
1: Chicken curry.
2: DJ Carrie.
1: What's that?
2: 94.1 Magic FM, katambay mo.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Sabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo!
4: Proud member of the KBP.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Isa ka bang emotero? O isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isipan?

0: kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

Good morning mga katambay. At kayo nakikinig pa rin at nakatutok dito sa 94.1 Magic FM Katambay or Philippine Standard Time, 9 minutes after the hour of 10 o'clock. Good morning and welcome to our second and final hour sa ating programang Magic Emotions. Hanggang 11 lang po ako ngayong umaga, pero abangan nyo po later this afternoon, 3 to 5 p.m. naman sa programang Magic Tambayan. Sa aking pagbabalik, ibabahagi ko sa inyo ang mga fresh na balita ngayong araw ng Martes. All you have to do ay tumutok lang dito sa 94.1 Magic FM. Katabay mo kasama sino? Si DJ Carrie. Yes, that's me, Magic FM, Vegan City.

And that was handa. Parang may problema sa dila. That was the song If I Ain't Got You ni Alicia Keys, only here 94.1 Magic FM, Katambal Mar, Philippine Standard Time, 10:21 na po ng umaga. At oras na para ibahagi ko sa inyo ang mga nagbabagang balita ngayong araw ng Tuesday, May 5, 2026. Aba, 5-5-2026 ang ano natin ngayon, ha? Bongga kaday. Eto na, pero eto muna. Hindi ko nalagay yung aking... Hindi ko nalagay ang aking bed. Okay, eto na. Pasok ang mga nagbabagang balita atin sa inyo na Magic FM. Unahin na natin ibalita na ikinalarma ni Senator Idol Raffy Tulfo ang mga insidente ng labis na paggamit ng puwersa ng law and forces sa kanilang mga operasyon, kabilang ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines or AFP, na nagre-resulta sa pagkasawi ng ilang sibilyan. Sa kanyang privileged speech sa Senado, isa sa mga insidenteng binanggit ni Senator Tulfo ang Alphad case kung saan 3 sibilyan ang nasawi sa isang operasyon ng PNP at AFP sa Zamboanga City. Ayon sa testimonya ng survivor na si Muhammad Alphad na dumalog sa RTIA noong May 1, sumugod umano ang mga operatiba sa kanilang bahay bandang 1:30 a.m. upang arestuhin ang isang Saddam Siddiq. Gayunman, iginiit niyang walang ganaong tao sa kanilang tahanan. Nagising umano ang pamilya sa sunod-sunod na putok ng baril na tila umuulan sa loob mismo ng kanilang bahay. Depensa naman ng mga operatiba, self-defense umano ang kanilang ginawa matapos umanong may magpaputok na 2 hindi pa nakikilalang individual. Subalit kinumpirma ng mga investigador na wala sa lugar si Siddiq nang maganap ang operasyon. Sinabi ni Idol na hindi dapat palampasin ang ganitong mga insidente, lalo na kung may mga indikasyon ng kakulangan sa pagpaplano, labis sa paggamit ng puwersa at hindi pagsunod sa umiiral na mga protokol. Sa ibang balita naman tayo, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na magsasagawa ang Senado ng pre-trial sakaling maipasa ng House ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Soto na kapag natanggap ng mga articles of impeachment at nakumpleto na ang mga unang hakbang proseso, dapat magkaroon muna ng pre-trial bago tumuloy sa mismong paglilitis. Hindi anya naging organisado ang presentasyon na nag-udyok sa dating presiding officer na si yumaong dating Senate President Juan Ponce Enrile na manawagan para sa isang pre-trial sa kaligitnaan ng mga paglilitis. Kung ang paglilitis ay magpapatuloy ng walang pagkaantala, tinatantya ni Soto na ang mismong paglilitis ay maaaring magsimula sa kalagitnaan o huling linggo ng Hunyo. Balitang showbiz, latest chismis dito sa Magic FM. Layag na ang relasyon ni na Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Sa isang post kahapon ay nagpasalamat si Richard sa kanyang BB na may congratulatory post na magkasama sila sa photo. Panalo ang team ni Gerald Anderson, the third floor, sa ginanap na bida sa arena na ang isa sa mga miyembro ng team ni Gerald ay si Richard. Nakalaban ng Sparkle GMA Artists ang mga seasoned runners and first-timers pa lang na sumali sa... Dagdag dito patungkol kay Richard and kay Barbie, nakalaban nila ang team ni David Licauco. Ang daming umano pumuso sa sweet moments nila na tinawag ni Richard ang girlfriend na cheerleader. Anya, thank you, my cheerleader. Another showbiz chismis, inaanyayahan ng Sparkle Gemmy Artist Center ang mga seasoned runners and first-timers pa lamang na sumali sa Sparkle Run 2026 na magaganap sa iconic na Quirino Grandstand sa Maynila sa May 30. Magkakaroon ng pagkakataon ng mga fans na tumakbo kasama ang mga artista ng Sparkle na sina Alden Richards,
David Licauco, Raver Cruz, Gliza De Castro, Camille Pratt, Derek Monasterio, Christopher Martin, Mikey Quintos, Sofia Pablo, Allen Ansay, at Barbie Forteza. Nagpapatuloy naman ang kasabikan sa pagsali rin ng mga housemate ng Pinoy Big Brother, celebrity collab, at marami pa mga sorpresang bisita na gagawing kakaiba ang kaganapang ito na pinagsama-sama ang pagtakbo sa isang pagdiriwang ng good vibes, shared energy, and genuine kapuso fun. At yan po ang mga nagbabagang balita at mga latest chismis sa showbiz. Dito lang po sa 94.1 Magic FM. Katambay mo, kasama nyo pa rin si DJ Carry ng 94.1 Magic FM, your all-time number one FM radio station sa buong Ilocos. Oras na rin, 10:26 in the morning.

Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic 89.9.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang

0: Jess Sheikha's Laundry Shop Ranches at GNP Building, Ground Floor, Barangay Lubong, San Vicente. Before Welcome Arc of Kawayan or opposite going to Baluarte, Barangay Kalagip, Kawayan. National Highway opposite of Haipad, Barangay Vacunero, Santo Domingo. Near Centrum Gasoline Station, Barangay Pangada, Santa Catalina. Sheikha's Internet Installation and Services. Available installation in areas of Santo Domingo, San Ildefonso, and Magsingal. Just Sheikha's Pharmacy, located on National Highway, Barangay Baklig, Kabugao. And Just Motorcycle Parts and Accessories. Branches at National Highway, Barangay Paltit, Badok, Ilocos Norte. National Highway, Barangay Makabiag, Sinait, Ilocos Sur. Owned and managed by Mr. and Jethro and Mrs. Princess Sullivan. Contact number 0916-326-1969 or 0956-592-9321.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: Emote na emote ka na ba? Magic Emotions sa Magic FM.

And that was the song Ciclo ni Maki at ni Angela, only here 94.1 Magic FM. Katambay mo oras natin. Sandali, hinga lang ako dahil ako'y hinihinga ng bonggang-bongga. Ang init sa labas, nakakaloka. Kailangan natin ng malamig na inumin. Kaso wala akong malamig na inumin, Detay. Anyway, later, bibili ako. At, hello pala. Gusto kong batiin ng hello, hello. Yung mga nakasalubong kong tricycle driver kanina. Sabi nila, 94.1. Kunadang, hindi dami amo nagang ko. Kunadalaing, ginaimas nga si Da. Chicken curry. Kunadami kanya ako. Ako po, si DJ Carrie. 'Di ba sabi ko nga, basta alalahanin mo lang ang paboritong ulam ng kuya mong chicken curry. And yep, that's me. Aras na rin 6 na minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Kasama niyo pa rin nag-iisang, of course, again, sasabihin ko na, ba't pa ulit-ulit ako? Sabi sa akin ni ano, yun daw ang problema ko, pa ulit-ulit. At least ang iniulat ko, number one, 94.1 Magic FM, Vegan! And of course, I would like to take this opportunity to greet happy birthday, Ma'am Lolit Paloma! Happy birthday, Ma'am! Ilang taon na po kayo? Ngayon po ba ay 18th birthday? Walaks naman. Ma'am, padalahan nyo na lang po kami ng cake dito ni Kuya Alvin. Yung ano po ha, yung pagdating dito ay matamis-tamis pa katulad ng iyong pagmamahal. samahan nyo muna rin po ng ano ha, na kailangan din po namin ng malamig na lamig na soda. Ayan, na perfect kayong tag-init. Ako ma'am, sana po ma-enjoy nyo ang araw na ito. Happy birthday once again, Ma'am Lolit Paloma. At gusto ko rin batiin ng maganda morning ang RRN or si Ma'am Weng, si Sir Rodel at si Ma'am Erica and Sir Leo na nakikinig ngayon sa Century Broadcasting Network Home Office. Maraming salamat po. And of course, speaking of maraming salamat, magpapasalamat na ako ha. Pasensya kayo at nawala ako kanina dahil mga kailangan akong bilhin na kailangan namin dito. Pero no excuses, ako'y magbabalik later on sa 3 to 5 p.m. sa ating programang Magic Tambayan. Pero dapat tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig nyo dito sa 94.1 dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan. Kaya tutok lang dito sa 94.1 Magic FM. Katambay mo. Thank you everybody. I love you all mga katambay. Isang halik na may kasama ang mahigpit na yakap dito lang sa Magic FM. Good morning.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Time check. It's 11 a.m. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

Sige, kuya! Sige, ate! Ikembot mo pa ng ikembot! O, diba? Are you surprised? I'm back again! Dapat kaya ng buhay, hindi po nang panay problema, hindi panay sakit sa ulo, hanga panay sakit tinakim. Dapat may mga pa-surprise, mga mapabigla-biglang magagandang surprise din. Kaya naman tiyan, dapat lagi kinakatutok kasi may mga pabigla-bigla ako. Gulat kayo, no? Dahil oras natin 14 minutes after the hour of 11 o'clock. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Pero eto, nagbabalik ako dahil ipasok ang catering. Nagpa-cater kasi ako. Pahabol ko sa birthday ni Ma'am Loli. Charot. Damihan. Damihanda. Maimbitarahan na kita aming tricycle driver, kaya jeepney driver, kaya umay makipasken. Dito ay istasyon ti Magic FM Vigan. Charot lang. Happy birthday again, Ma'am Lolit! And binabati ko ulit ang si Ma'am RRN, Ma'am Weng, Sir Rodel, kay Ma'am Erica, and Sir Leo of Century Broadcasting Network Home Office. Ayan yung mga boss natin. Siyempre, pag nakikinig ang mga boss, ay kailangan galingan mo din. Baka nang pumalya pa ako, nakakaloka! Nakakatakot! Charot lang! Talitin pa rin ang tugtugan. Aba, kung may mga greetings and song requests kayo, aba, pwede na naman akong sumingit mamaya bigla-bigla. Kaya naman i-text sa akin yan, 0955-722-4242. Tutok lang. There is a number one FM radio station sa buong Ilocos Sur, 94.1 Magic FM. Katambay mo. At dahil birthday mo, Ma'am Lolit, hawak mo ang beat dito sa Magic FM. Good morning!

0: bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nag-dialysis. Mula noong gumamit po ako ng kidney care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong kidney care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa kidney care.
4: You care, we care. Kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. King Jet Enterprises, Type 1 Cement, Kahoy, Plywood, Steel Bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa King Jet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crushed gravel, electrical supplies, plumbing and roofing materials. King Jet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto, panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. King Jet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. King Jet Enterprises. Ang King Jet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San Ildefonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. King Jet Enterprises. King Jet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. King Jet Enterprises. Di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. King Jet Enterprises.
7: Daga

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Tatay?
6: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
7: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Mike's Department Store.
9: I have a fridge. I have an aircon. From Mike's Dep Store. I have a sofa and kitchenwares. From Mike's Dep Store. Electric fan.
8: Mike's Department Store.
9: Only at Mike's Department Store. I have computer. I have a cell phone. From Mike's Dep Store. I have a laptop. I have a desktop. From Mike's Dep Store. Xerox machine. Printer set gadgets. Let's buy at Mike's Department Store.
8: Mike's Department Store, located at Quezon Avenue, Vigan City.

0: Hinagan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day.

0: the past. Magic FM.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Relate ang lahat ng feelings sa Hugot Songs here on Magic Hugot.

0: inyo. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Huwag kasing tambayan ang puso ni mahal. Masasaktan ka lang. Dito ka na tumambay sa laging masaya. Magic FM, katambay mo.

0: Nasa opisina? No problem. Nasa jeep? No problem. Nasa kapitbahay? No problem. Kahit nasan ka pa, basta nakamagic ka, no problem. Magic FM, katambay mo.
1: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuli-tuli ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Time check. It's 3:04 p.m. And this time check is brought to you by GDP VIX Trading OPC.
3: DJ Kerry!
4: Magic ng bayan na!
3: Magic ng bayan na!
4: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon.
3: Ang yung DJ na punong-puno ng karisma. At isang babaeng karisniosa.
4: Sabi?
3: DJ Kerry ng 94.1 Magic FM.
4: Katambay mo!

0: CH Fashion Boutique, located at number 80 Quezon Avenue, Vegan City, Locosur, in front of Central Mall, beside Baker's PH.
1: DJ Carrie!
2: Magic ng bayan na!
1: Magic ng bayan na!
2: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon ang yung DJ na punong-puno ng karisma at isang babaeng karisniosa.
1: Sabi?
2: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
1: Katambay mo!

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: CK Sabalburo Construction and Supplies, matatagpuan sa Barangay Banwar, San Juan at Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur. CK Sabalburo Construction and Supplies, sila ay direct supplier ng aggregates tulad ng sand mix, choker, crush gravel, mat filling at garden soil. CK Sabalburo Construction and Supplies, kompleto sa construction materials tulad ng standard quality steel bars, cement, concrete hollow blocks, wooden lumber, electrical supplies, water and plumbing supplies, roofing materials, GI pipes, PVC pipes, paints and chemicals, and other construction materials. CK Sabalburo Construction and Supplies. They also offer services like general contractor and equipment rental, gaya na loader, backhoe, at mixer. For more inquiries, tawagan sila sa Poblacion San Vicente Branch sa numerong 0998-887-2178 at sa Banwar San Juan Branch sa numerong 0917-816-2235. Bukas ang kanilang branches mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. CK Sabalburo Construction and Supplies is a DTI Bagwis Silver Awardee. Sigurado ka sa kalidad ng materyales, fast and reliable delivery pa. CK Sabalburo Construction and Supplies.
4: Mike's Department Store.
5: Mike's Department Store.
6: Ah, only at Mike's Department Store. I have computer. I have a cell phone. Ah, from Mike's Dep Store. I have a laptop. I have a desktop. Ah, from Mike's Dep Store. Xerox machine. Printer set gadgets. Ah, let's buy at Mike's Department Store.
5: Mike's Department Store, located at Quezon Avenue, Vigan City.
6: LED TV, video okay, radio, good quality with good service, only here at Mike's Department Store. We all have here at Mike's Department Store.
7: DJ Carrie!
8: Magic ng bayan na!
7: Magic ng bayan na!
8: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon ang yung DJ na punong-puno ng karisma at isang babaeng karisniosa.
7: Sabi?
8: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
7: Katambay mo!

Maghapon mga katambay, our Philippine Standard Time, 49 minutes after the hour of 3 o'clock. At syempre ako muna, eto na naman, nabigla na naman kayo. Kasi diba sabi ko nga, hindi ako pa makaka-air ngayon. Pero sumingit lang ako para batiin kayo ng magandang hapon. I just took a quick break sa aking ginagawang mga paperworks. Kailangan natin magtrabaho, doble kayod para sa bayan. Charest. Maganda-maganda nga, anong kaganapan natin ngayong kainit ng panahon? Ang init-init nga naman talaga. Gusto kong batiin ng happy, happy birthday once again sa aming, isa sa aming boss na si Ma'am Lolit Paloma. Happy birthday, Ma'am Lolit. And of course, magandang hapon din po kay Ma'am RRN, Ma'am Weng, Sir Rodel, Ma'am Erica, and Sir Leo of Century Broadcasting Network Home Office. Magandang-magandang hapon sa inyong lahat. And lahat po ng nakatutok pa rin kahit walang nagsasalitang DJ. Salamat pa rin na dahil sinali nyo kami sa inyong napakagandang hapon. Manatili sanang maganda ang iyong hapon hanggang mamayang gabi. Dapat lang, tumutok lang. There is a 94.1 Magic FM. Katambay mo sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayong araw ng Martes. Ay, May 5. May 5, 2026. Happy birthday sa inyong lahat. Manatiling nakatutok kung saan number 1 ng 94.1 Magic FM. Katambay mo sa buong Ilocos, your all-time number 1 FM radio station with DJ Carrie. Aba, bukas, abangan niyo po ang ating programang Magic Fresh. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig. Enjoy natin ang next song natin, Empire State of Mind, only here at Magic FM.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: 0968-1098. Kaya pagdating sa kalidad na kailangan mo para sa iyong bahay or sa iyong building, ACV Steel ka na. Now na!
1: Phil Tips Accredited.

0: premium. Kitang-kita ang galing.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.

0: can visit at Mapicon Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur, or contact number 0997-213-3886.
1: DJ Carrie!
2: Magic ng bayan na!
1: Magic ng bayan na!
2: Magic ng bayan na! Numero unong kasama mong katambay ngayong hapon sa numero unong radio station. Kasama mong katambay ngayong hapon
1: ang yung DJ na punong-puno ng karisma
2: at isang babaeng kariniosa.
1: Sabi?
2: DJ Carrie ng 94.1 Magic FM.
1: Katambay mo!

0: po ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang... nakakaginhawa Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon. It's already 5:03 p.m. This time check is brought to you by Kingjet Enterprises.
3: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. Kingjet Enterprises. Type 1 cement, kahoy, plywood, steel bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa Kingjet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crush gravel, electrical supply, plumbing and roofing materials. Kingjet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto. Panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. Kingjet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. Kingjet Enterprises. Ang Kingjet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San El Defonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. Kingjet Enterprises. Kingjet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. Kingjet Enterprises, di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. Kingjet Enterprises.
4: 94.1 Magic FM, katambay mo. Wow, sana all.
5: Masang-masa ang tugtugan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Magic Tunog Kalye. Tawagin na ang kaibigan at mag-jamming habang sinasabayan ang Magic Tunog Kalye.
6: Magic Tunog Kalye.
5: Dito lang sa Magic FM.

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Sunodin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kalye.
1: Bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kalye, dito lang sa Magic FM.

0: Geek FM katambay mo. Wow, sana all.
1: Katambay mo.
2: Listen to us, cause we listen to you.
3: Magic FM
0: 94.1 Magic FM katambay mo. Wow, sana all.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kunin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kalye.
8: Bakit ba iniwan mong nag-iisa?
7: Magic Tunog Kalye. Dito lang sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Magic FM Katambay mo. Wow, sana all.
1: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakinig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio,
0: okay po si Tatay Mio.
1: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.

0: Maraming salamat po sa inyo. At tatay,
1: ngayon po, opo, tinatanong ko po lang kung nakukuha po yung aking, may bukol po kasi ako sa pagitan ng aking singit at are.
0: Mm-hmm.
1: Mga, ang laki po ay parang malaki pa sa itlog. Ang sabi ng doktor sa akin po ay, luslos.
0: Opo.
1: Sabi ko, di ba kuya boy, ang luslos sa bayag?
0: Opo.
1: Yun po ang gusto ko. Narinig ko po yung istasyon ninyo na laging tinatawagan. Gabi-gabi po ako, ilang bis ako nagtawag, hindi ko kayo makontak.
0: Dami po kasing tumatawag, tatay.

0: No, hinihinga nila ako ng 70,000. Ngayon wala akong kayanan. Kaya ito na pakinggan ko sa radyo. Ito na po, nakalimang box na ako. Kaya tumawag ako sa inyo. Ay, anim na po pala, sabi ni Mrs.
1: Tatay, makakatulong po yung pag-iinom po ng ating rice coffee sa inyo. Malaki po yung maitutulong po nito sa inyo po namang kondisyon. Pero mas maigi po kung masusunod po natin yung advice po sa inyo ng doktor. Meron naman po bagang mga tawag dito, mga public hospital na pwede pong mag-shoulder po siguro niyan. So, kailangan nyo lang po maghanap at magtanong-tanong para po masolusyunan yung inyo po namang problema. Ito po kasi ay isang pinakakaraniwang uri ng hernia, madalas nangyayari po sa ating mga kalalakihan. Diba? Ang pangunahing sanhi po ng hernia ay yung panghihina ng kalamnan sa bahagi po ng tiyan. Maaaring dulot po ito ng congenital defect na hindi nagsara ng maayos ang abdominal wall matapos pong ipanganak. O kaya naman ay sanhi po ng pagtaas ng pressure sa tiyan dahil po sa labis na pagbubuhat. Yung po nga sinasabi po ninyo, madalas na pag-ubo, yung pong pagtitibi o yung constipation o labis na timbang. Ang paulit-ulit po na stress sa kalamnan ng tiyan ay yan po yung unti-unti nagdudulot po ng pagnipis ng pagkapunit po nito. So, kailangan po talaga ng operasyon po dyan. Pero, sabi ko nga, maigi po na umiinom na kayo ng ating rice coffee sa ngayon. Pero, pag-isipan po ninyo, tatay, i-consider pa rin po ninyo yung sinasabi po ng doktor sa inyo. At meron naman po sigurong mga

0: Mas lalong masakit pag umuubo ako.
1: Yes, opo, tama po 'yon kasi 'yun po yung pressure, kaya po nalabas po 'yon, Tatay. So, okay. Kailangan po talagang maisara 'yon sa pamamagitan ng operasyon. So, 'yun po yung talagang pwede pong pwede pong malaking kumbaga solusyon diyan po sa problema po ninyo. Sa mga opo, sa mga naman, sa mga nagtatanong kung ano po yung dapat na gawin para maiwasan, panatilihin po yung tamang timbang, iwasan po yung bigla ang pagbubuhat ng mabigat, palakasin po yung core muscles po natin, iwasan po yung labis ng pag-ire, at agapan po yung ubo. Yun po yun, Tatay. Okay po.
0: Salamat po, Kuya Boy.
1: Yes. Tatay, magtanong-tanong po kayo sa mga ahensya ng gobyerno. Makakatulong po yan dyan sa kondisyon ninyo. Pero Tatay, huwag nyo pong bibitawan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Bukod po kasi sa pwede pong masolusyonan yung problema po ninyo dyan sa tiyan at diba, yung iba pang mga kondisyon na pwede pong magpahina po sa inyo dahil po sa kalagayan po ninyo ngayon. Matutulungan na po ng ating rice coffee dahil nutrition po yung binibigay po ng ating rice coffee. Kumbaga, siya po yung magbibigay po ng nutrisyon doon po sa kakulangan ninyo nito. So, kailangan po araw-araw yung pag-iinom po nito ng ating rice coffee, Tatay.
0: Po, Kuya Boy. Yes. At yung bisis ang araw.
1: Opo. Kumusta naman po may nakita po ba kayong pagbabago sa inyong pakiramdam nung simulang uminom kayo ng ating rice coffee?
0: Medyo natanggal na po ang pag-ihi ko kasi kuminsan po, Kuya Boy, sa magdamag na napupuyat ako, ihi ako ng ihi, natagkukunti.
1: Yun.
0: Napupuyat ako. Medyo natatanggal na, Kuya Boy. Ngayon siguro sa magdamag yung mga tatlong bisis na lang.
1: Yes. Isa po yan, Tatay, sa sinasabi ko na pupunan ng ating po namang rice coffee. Kasi ang paglalapo ng inyo po namang kondisyon ay kumbaga magiging magiging malala kung yan pong pagpapahinga po natin sa pagtulog po natin sa buong magdamag ay hindi po makukumpleto dahil po doon sa problemang yon. So, kailangan po na meron tayong sapat na tulog para may lakas tayo sa umaga na labanan pa po yung iba't ibang uri ng mga pwede nating maharap sa araw-araw po, Tatay. So, kailangan po talaga natin ng tamang pagtulog at tamang pahinga. So, kailangan po natin yung Tatay. So, makakatulong po yung ating rice coffee. At yan na po yung sinasabi natin na dahil po yan doon sa mga nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw sa pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Opo.
1: Okay po. Meron pa po ba kayong tanong, Tatay, na iba?
0: Po.
1: Meron pa po kayong tanong na baka po pwede
0: ko yun lang po. Yung pag-iihi ko.
1: Yes, Tatay. Ituloy niyo po yung ating rice coffee at gawan po ninyo ng paraan na maoperahan po kayo. Yan po yung pinaka-the best din. Isa po sa pinaka-the best bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee na makakatulong po sa condition po ninyo para makabalik po kayo sa pagtatrabaho.
0: Opo, salamat po, Kuya Boy.
1: Yes, marami. Lagi kayong mag-iingat. At Tatay, huwag kalilimutan yung kausapin natin siya kasi siya lang po yung makakatulong po sa atin. Siya po yung pinaka-magaling na doktor. Maraming salamat po, Tatay.
0: Salamat din po.
1: God bless po, Tatay.
0: Magandang gabi po.
1: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623. Pwede rin po na atin po namang masimula na din yung pag-iinom po ng atin po namang rice coffee mix herbal coffee. 25-in-1 po mga kaibigan. Ako, napakasarap po ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Dahil po sa taglay po nitong napakasarap na lasa. At yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 mga kaibigan ay talagang dapat nyo pong matikman. Ang sarap po niyan mga kaibigan. Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butinga, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Sa inyo po naman mga lugar. At yan po mga kaibigan, ay gawa din po sa rice brand para po doon sa mga mahihilig po naman sa mga matatapang na kape. Ay yun na po yun, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Nasa kulay dark brown na karton po yan mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Sino po sila?
1: Si Derek po, ng Bohol.
0: Derek, ng Bohol. Okay po. Tatay Derek, ilang taon na po kayo?
1: 42 po.
0: 42. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay Derek?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Yung matagal-tagal na po kasi nung unang tumakbo ako sa inyo, nung una po nun, wala, hindi pa ako uminom na, nagtanong ako kung meron ba dito sa bolo na
0: yun. Tapos?
1: Tapos, yun, bumili po ako kinabukasan.
0: Kinabukasan. Meron po ba kayo, Tatay Sir Derek, na iniindang aramdaman noong napakinggan po ninyo yung ating programa?
1: Meron po. Yung kamay ko po na parang hindi ko na may tuwin.
0: Noong time na
1: yun. Okay. Tapos sumasakit po yung mga daliri.
0: Okay. Napacheck nyo po ba yung uric acid po ninyo?
1: Actually, yung mataas sa akin po yung sugar.
0: Ah, sugar. Opo. So, simula po noon na uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Okay na po siya. unti-unti na kong matutuwid na tapos hindi na tanda kagaya na dati.
0: So, malaki na po yung pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Yes po. Yes po, yes po.
0: Very good. Nakakailang sa shape po kayo sa buong magapon, Sir Derek?
1: Minsan apat.
0: Minsan apat, opo.
1: Isa sa umaga.
0: Oo.
1: Isa sa umaga, tapos tanghali, tapos kasi nagbibiyahe ako.
0: Oo.
1: Pag umuwi ako, mga alas dos, uminom din ako. Tapos sa gabi, pag uwi ko sa gabi, uminom din ako.
0: Tama yun. Kumusta yung tulog po ninyo, Sir Derek?
1: Masarap na po yung tulog na diretso.
0: takaw tulog na.
1: Nagigising ako. Dati kasi pag nagigising ako minsan, last stress o kaya alas dos. Ngayon, dire-diretso na.
0: Takaw tulog na nga, ano? Yung pagbabawas po ninyo, Sir Derek, kumusta?
1: Everyday na po.
0: Bakit? Noon, hindi siya everyday noon?
1: Hindi po. Hindi siya everyday noon.
0: Opo. Kumbaga mga ilang araw po bago po kayo na nakakapagbawas noon?
1: Minsan tatlong araw ay bago.
0: Minsan tatlong araw.
1: Pero ngayon nung nagsimula ako, nung uminom, araw-araw na talaga siya.
0: Very
1: umaga
0: good.
1: Umaga pagdagising bago.
0: Napaka-importante po nung bowel movement po natin na regular sa araw-araw dahil yan po yung basura kapag yan po ay kumbaga na-stack po sa loob po ng ating katawan, yan po ay magiging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya mainam po na regular po tayo nagbabawas. Yun po ay isa po sa nagagawa ng ating po namang rice coffee. Natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Wala rin ito. Yan ang hinahanap po kayo, boy. Wala
0: po dyan sa Bohol?
1: Oo. 24 lang. 24 plus 1.
0: Ah, ah, okay. Yung 25 in 1, wala po noon. Okay po. Sige po, tatay.
1: Wala. Inalap ko wala yun. Kasi gusto ko nga naman yun eh. Try.
0: Opo. Kasi, ano yun? Talagang pampabuhay yun. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tsaka yung pagiging dark po noon ay talagang napakasarap. Darker, richer taste na tinatawag po natin. Doon po sa ating po namang...
1: Gusto ko matika mo. Ewan niya, hinahayap po ito. Wala eh. Wala silang galon. Wala doon eh. 24 plus 1 lang meron eh.
0: Yung 14 in 1 plus 1 lang ang meron. Okay, sige po. Sasabihin po natin sa ating mga deliveries para matikman nyo po yung napakasarap na ano natin, 25 in 1. Sabihin po natin sa ating mga deliveries. Okay po? Sige po. Maraming salamat, Sir Derek. Mag-iingat po kayo sa biyahe.
1: Salamat din po. Ingat din po kayo, boy. Salamat din po.
0: God bless, God bless. God bless. Thank you very much.
1: Salamat po. Sige po. Bye-bye.
0: Ang kaibigan si Tatay Derek ng Bohol. Years old mga kaibigan at tuloy-tuloy na sa pagiinom po ng ating rice coffee dahil napakaganda na po ng tulong na naibibigay po sa kanya ng araw-araw na pagiinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero again, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan.
0: Yes po, sino po sila?
2: Yung dati po si Romulo po ng Dagupan.
0: Romulo ng Dagupan. Okay, ilang taon na po si Tatay Romulo?
2: Tatanong ko lang yung ate po na 93 years old.
0: Apo,
2: ilang? Mamamaga po yung dalawang paan niya. Pwede po bang...
0: Pwede po. Pwede pong uminom ng ating rice coffee, Tatay.
2: Naka-wheelchair po siya.
0: Yes, opo. Pwedeng-pwede pong uminom ng ating rice coffee. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
2: Okay, okay.
0: Araw-arawin po natin.
2: Kasi
0: dalawa.
2: Araw-araw.
0: Dalawa hanggang
2: kasi
0: tatlong sachet. Kasi
2: namamaga po yung paan niya. Parang may tubig po, Kuya Boy.
0: Yes, napacheck up po ba sa doktor?
2: O, pina-doktor na namin. Pero sabi nga nila, operahan daw.
0: Uh-huh.
2: Pero sabi ng kapatid ko, hindi na pwede kasi 93 years old na siya.
0: 93 years old, opo. Tatay, painumin niyo po ng ating rice coffee.
2: Naka-wheelchair na po siya.
0: Painumin niyo po ng ating rice coffee. Painumin niyo po ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa kanya. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw.
2: Sige, Kuya Boy. Thank you. Wala pong side effect yun.
0: Wala pong side effect. Wala pong overdose. Herbal po yung ating produkto, tatay.
2: Yeah, diba? Hindi na namin pinapainom ng losartan kasi dati high blood siya.
0: Basta
2: naglo low blood na siya.
0: Painumin niyo po ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee kung ito po'y araw-araw niyang iinumin.
2: Yung sa akin, Kuya, hindi pa ako nakabili kasi wala pa akong pera.
0: Gawan po natin ang paraan.
2: Wala akong trabaho.
0: Gawan po natin ang paraan kasi sabi
2: kaya,
0: nga natin.
2: Gagawan po ng paraan, Kuya.
0: Yes, opo. Para po makainom na po kayo.
2: Nagbibinta ko ng mga gulay para...
0: Yun, okay po yun. Very good po yun. Kasi makakatulong po. Thank you. Kami po yung dapat magpasalamat dahil tinutugunan po ninyo yung aming panawagan.
2: Baka bukas makabili na po ako.
0: Yes.
2: Po.
0: Yes po.
2: Sige, salamat po.
0: Saan po kayo sa Dagupan, Pangasinan?
2: Sa Bunuan po. Bunuan, Bilok.
0: Pangasinan po yan, di ba?
2: Opo.
0: Pangasinan
2: po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo, Tatay Romulo?
2: 74 po.
0: 74, wow. Pero hindi po kayo tunog 74. Akala ko nga, 40 lang ha.
2: 74 po. Kasi nang tuturo po ako, pero summer po, wala akong seldo.
0: Okay po. Sige lang, Tatay. Laban lang. Laban lang.
2: Sige, thank you po ha. Thank you po.
0: Tsaka, huwag po nating...
2: Nakikinig po ako every night.
0: Thank you. Thank you. Salamat, salamat. Salamat po sa inyo. God bless. Lagi po mag-iingat, Tatay Romulo. Mag-iingat po kayo. Lagi.
2: Thank you po. Bye.
0: Salamat. Bye-bye po. Thank you.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang gabi po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Rose Galapin po.
0: Ano po pangalan?
1: Rose Galapin.
0: Rose, okay po. Nanay Rose, taga saan po kay Nanay Rose?
1: Sa Habnabol po.
0: Bohol.
1: Hagna Bohol.
0: Bohol. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72 po.
0: 72. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: One year na po.
0: Okay po, Nanay. Ano po yung naging rason para simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Yung ano lang, nalamdaman ko yung sakit boeng, baiwang.
0: Mm-hmm. Lagi pong may nararamdaman kayong masakit?
1: Oh, wala na po ngayon.
0: Wala na ngayon dahil po sa pag-iinom natin ng
1: rice coffee.
0: Rice coffee.
1: Tapos mayroon lang ako no po sasabi na rest naman po yung sabon.
0: Yung sabon. Ah, okay po Nanay, talaga tama po 'yon. Dapat po makapag gamit na po kayo ng ating sabon. Napakaganda po ng ating sabon. Wala po ba dyan sa inyo sa Bohol? Wala pa?
1: Wala pa dito sa Habnabol, sa Ella Manol Pharmacy, Manol.
0: Ah, okay po. Dyan po kayo na nabili ng ating rice coffee sa Manol Pharmacy.
1: O, Manol Pharmacy po.
0: Sa Habnabol. Ah, okay po.
1: Habnabol. Lagi akong bumibili ng rice coffee. 1 year na nga po ako umiinom.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. At sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries na madalhan po dyan sa inyo sa Hagna. Dyan po sa Hagna Community Pharmacy. Na-try nyo na po?
1: Eh, wala nga.
0: Ha?
1: Wala. Wala po, wala na. Wala silang sabon.
0: Wala silang sabon. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating po naman mga deliveries na wala po ng sabon sa Hagna Bohol. Okay po, Nanay, para malagyan po dyan.
1: Manol Pharmacy po.
0: Manol Pharmacy at dyan po sa Hagna Community Pharmacy.
1: Opo, salamat po.
0: Nanay, ano po yung mga nagbago sa inyo simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Yung parang kinayata ba yun? Sakit yung
0: iikon
1: noon. Wala na ngayon.
0: Yung pagtulog po ninyo, kumusta?
1: Ano po?
0: Yung tulog po ninyo, kumusta ngayon?
1: Masarap matulog po.
0: Masarap matulog?
1: Masarap kumain.
0: Masarap kumain. Tinatanghal.
1: Pero iniingatan ko yung pagkain kasi baka mamaya maayos
0: yes,
1: ka ako eh.
0: Tama yun. Kahit po masarap kumain dahil po yun sa ating rice coffee, kasi gagana po yung pagkain po ninyo kasi nilinisan po yung ating katawan. So gagana po talaga yung ating pagkain. Pero kailangan po ninyo, tama yung sinabi po ninyo, kailangan po natin mag-iingat. Kontrolin po natin yung pagkain. Kasi alam natin na ang pagkain po ay isa sa mga naging rason kung bakit po tayo nagkaroon ng mga iniinda po nating karamdaman. Okay po, tama po yun Nanay, ginagawa po ninyo. Okay po, Nanay.
1: Magaan yung katawan.
0: Magaan yung katawan.
1: Malagsik.
0: Nanay, kumusta yung kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Araw-araw na po.
0: Bakit noon? Hindi ba araw-araw noon?
1: Hindi araw-araw, hindi.
0: Mga ilang araw bago po kayo nagbabawas noon?
1: Isang araw lang naman eh.
0: Isang araw lang naman. Pero ngayon, araw-araw na.
1: Araw-araw. Minsan, dalawa, umaga at hapon.
0: Very good po yun. Kasi malaking bagay po yun na nalilinis po naman yung ating katawan.
1: Opo.
0: Okay. Maraming salamat po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Opo. Ingat ka rin.
0: Opo, Nanay. Tawag na lang po kayo kung may mga tanong pa po kayo, ha? Salamat.
1: Opo. Salamat
0: God bless po. God bless po, Nanay. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kaibigan si Nanay Rose ng Hagna Bohol. Wala pang sabon dito sa amin, Kuya Boy. Naku naman! Hahaha! Nako naman, Kuya Boy, wala pang sabon dito sa amin. Paano kami gaganda nito? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, good evening.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Gloria dito sa Negros, Cadiz.
0: Gloria ng Cadiz, Negros. Negros Occidental, oh. Oriental.
2: Oh, Gloria Tenebroso de la Peña.
0: Cadiz, Negros Oriental, Occidental.
2: Occidental.
0: Occidental. Ilang taon na po si Nanay Gloria?
2: 62.
0: 62. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Gloria?
2: Ano pa ang pwede man niya sa mata?
0: Sa mata? Bakit po, ano nangyari sa mata, Nanay?
2: Malabo ang paningin eh.
0: Malabo ang paningin. Opo. May katarata na po ba? Napacheck nyo na po ba yan sa mga espesyalista?
2: Oo.
0: Ano pong sabi? Ano daw pong problema ng mata po ninyo?
2: Operahan daw.
0: O, operahan dahil merong?
2: Merong katarata.
0: Katarata. Okay po, Nanay. Yan po yung advice ng doktor kung... At kung inyo po namang susundin, mas maigi po yan. Mas maigi pong sundin po ninyo yung advice po ng doktor po sa inyo. Pero Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po ito sa inyo. Okay? Habang nag-aantay po kayo, Nanay, na maoperahan sa inyo po namang katarata, dapat umiinom na po kayo ngayon pa lang ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Okay po.
2: Okay. Habang
0: nag-aantay po kayo ng operasyon po ninyo, dapat umiinom na po kayo ng ating rice coffee. Okay?
2: Okay.
0: Maraming thank salamat you po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Salamat.
0: God kayo bless din po. Opo, Nanay. Nanay, ano po yung ano? Matagal na kayong umiinom ng rice coffee, di ba?
2: Ngayon lang, o.
0: Ngayon lang nagsimula. Kailan lang kayo nagsimula?
2: Isang araw.
0: Isang araw pa lang. Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Tumawag ako dyan sang... Kailan ba ito?
0: Oo.
2: Isang araw, tumawag ako dyan.
0: Tumawag ka dito. Nagtatanong po kayo kung tungkol sa ating rice coffee. Oh.
2: Opo, kung saan ako bibili.
0: Okay, tapos?
2: Nandito sa Gris Pharmacy.
0: Okay. Oh, nakabili po kayo kaagad?
2: Oho.
0: Okay naman, nakabili kayo kaagad. At ngayon po ay umiinom na kayo ng ating... Kumusta yung lasa ng ating rice coffee para sa inyo?
2: Masarap.
0: O Nanay, meron tayong isa pang produkto na sigurado pong magugustuhan po ninyo, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Baka po gusto nyong matikman yun. Nako, napakasarap din po noon. At nakakatulong din po ng napakarami sa ating po namang kalusugan.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Ha? Tsaka yung ating sabon. May sabon din tayo. Diba? Yung ating po namang napakagandang sabon, mas lalo kang gaganda nun kapag yun yung gamit po ninyo, Nanay.
2: Mukhang artista, ha?
0: Yes, Nanay, panigurado yun. may asawa pa po ba kayo, Nanay?
2: Oo.
0: Oh, lalo kang mamahalin ni Tatay kapag kayo po ay gumamit po ng sabon.
2: Kanya din.
0: Yes po, Nanay. Si Tatay pwede rin gumamit nun, mas lalo siyang gagwapo.
2: Magwapo, matangos lang ilong.
0: Oh, yun. Gagwapo pa lang lalo si Tatay noon. Yun po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, Nanay. Itanong nyo po dyan sa mga butikang binibilan nyo po ng ating rice coffee para makasimula na po kayong gumamit po nito.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay, ha? Tapos balitaan nyo po ako. Thank you. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
2: Kayo din.
0: Bye-bye, Nanay. Bye-bye po.
2: Bye.
0: God bless po, Nanay. Thank you very much.
3: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
4: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. ito po, saan na po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, kanyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
7: Proud member of the KBP.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: 98.3 Magic FM. Sa Tibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic Mornings.

0: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatayta ka. Mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Just good music. Stop music!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Kidney care time!
3: Ako si Alan Taganegros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
5: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
6: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Ang sikreto ng kutis na blooming.
6: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
5: Kojic para sa linaw.
6: Gluta para sa kintab.
5: Papaya para sa kinis.
6: At carrot para sa healthy glow.
5: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
6: Ang Rice 4-in-1 Soap,
5: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
6: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!

0: si Ma'am Annabelle, nagre-rice ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-munood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Katambay 24/7 Magic FM Pilipinas. Katambay mo. Katambay mo.
1: Katambay mo. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: sakit. Ipateg mo, ipatagder mo, ngarap pa.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Our Philippine Standard Time, 2 minutes after the hour of 8 o'clock. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kita.

0: premium. Kitang-kita ang galing.
1: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. King Jet Enterprises. Type 1 cement, kahoy, plywood, steel bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa King Jet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crushed gravel, electrical supplies, plumbing and roofing materials. King Jet Enterprises. Dito ka na bumili sa kompleto, panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. King Jet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito, sigurado